traka. Nou wet machin nan bwa lontan, men nou patwen bel moun lan. Yon tis oazo ki pa paret kontan.